0: o esi anangama mie kurfoe timi foe nyamie aluluwa nyamie obo ya kikrosana un safake yi e un sama ya kike yi nti anangama nyamie kuri amanie nguangre mu nti ya kunu gwe nisote ya wa ilo asi wa mui wa kula nana omo e ania itemiti sangali enkula moyo kenya anangama nyamie kuri ma yaliye ani esi afai ko ye afai ba masi ye yalewa nangama won sike ikraisa esi wa nenga oku senga ogja jale inu o nu kene ke ngai blafa ya fo ogjuma ifai wo enyunu nangama so tiengle mi ya ifa blenga ifai wo rosanu blenga idiwa nangama mi pri sasai e jole menu sasai e akunda menu fia wa igole nkpangman o e mai fun nga ma igole sonu na ma e ka eni amu mo e be su radio maria inu ambo e ka be ha sanga na nga ma mi pri igole nga ma fa ole li jesus christ nu mo yo fa fon woli sonu ne le asien su wa fon mo e iblen juli wa wuli pe kon tieni o tieni on didi temba ablana akoto meu singe kasien su ko di kemba blana o fata ke oko na oko ku o trauno na amensu na o di bleno na na amie pri ngremu yelo ase ngremu ye o kula oni bleso nga moye akpone su mo mie Jesus Christ o tranya sien nga sule tete wa kama sana fi yale wa lisra me gwe anangama ne onuma sienso wa eune nuku be ingre nuku senge oti di jumanga mo anangama mi pri afa meni e boyduma e nyangwa e boyduma e gwegwe in sorti anangama mi jesus di manga mo bo mo gwegwe mbo ingre mun ka be kula mo be wa fe nu mo be tik pou ke be kula nanti be mai be a tu pa tien kula ngamo o be su anangama jesus di manu sreke ay begwegwe ngremu e mifwa mien sans jesus de manu afimie wok banke ninke sa e boti kun etinyo san na e bodu man ke klanga mo e sre odumanu afamaye ngamo amia e sangremu le ni anga mo dongo en subeti agwegwe yole afenga mo e Côte d'Ivoire nsu yole afenga mo radio maria nsu nangama kansra wi mangune ba ma e kula radio maria ibo son nga kengremu ni oye Jumai isu bebo blana watinge yaye afien yagwalie o sanu ukai emeshe jidmanu amen
1: amen
2: demi nyamie nstroke ya ki ba fin ti te e fwe e fali mi ken di ojumana ni antenti ya ki saminu
0: Radio Maria Côte d'Ivoire insuelinga mame ongle muye eh nianga mo kisa machine me flyke William Ragre eh ameni a bien passé Noël Kwaku oni Pedro Kwasi eh eo angle mu neti mlanche eo seranga mo e be flyke mesra eh ikemba ablan yere nga mo e ya mia bobo kunisu ya ba okun eh na angle mu ame kula be fly e nyamansu kai basa in kam fly ni dia kunu gwenyo avance ba Pedro Kwasi no bobo e sa fly na menia
1: yole ke e beke be kula onya e 05 05 82 35 36
0: kotio e nyosu
1: yole 07
0: 58
1: 58 46 90 39 ça me flele ngale nu amenyae
0: yo na enya manga ma me fkla flele sungre munyo ye e wa me klanga mo ya me suo inu abu e amelike na ifa gwe kango e ifa tike atin amesi suma enya yesinyam.

0: ɛdjú ma ń fi ɛ.
1: Bẹ́ẹ̀kun
0: ọ̀ká ní yàmi ẹ̀dá ẹ̀kẹ́lẹ́lì bẹ́ẹ̀ ọ̀fú ní yàmi ẹ̀sọ́.
1: Bẹ́ẹ̀kun kọ́ àfú wọn ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́
0: bẹ́ẹ̀ tán ṣe náà kí lọ bẹ́ẹ̀ mi ń dẹ́ wàwẹ́ òfú ẹ̀ mọ́ ọ́kílà tí mo pàjá mo kléngulẹ̀ lẹ́ mo mọ fọ̀ngán tí mi wà wẹ́ ọ̀ṣẹ́ lè bẹ́ẹ̀ kẹ́ bẹ́ẹ̀ tán lẹ́ bẹ́ẹ̀ mi ń dẹ́ náà bẹ́ẹ̀ tù gbé ń bọ̀ kẹ́ bá a bẹ́ẹ̀ dúró yẹn àmọ́ ẹ̀ wájà tó lọ lẹ́ mọ́ ẹ̀ lìkì lẹ́sà ilé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tán lọ́ bẹ́ẹ̀ mi ń dẹ́
1: yìí
0: wa kẹ́ẹ̀kì kó fùrí ṣe bá burú súrí wa bẹ́ẹ̀ yé wa wẹ́ òfu ẹ̀ tán àbẹ́ kan bàbá ń dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀
1: pedro ebúndẹ̀ mama ayabari
2: ngbàtẹ̀sọ́nyẹ
1: ẹ sí yẹ miẹ dẹ
2: ma aburuki
1: naburuki ndẹ kẹlẹ ọbíkà miẹ sẹsí dẹ
2: iwọnyo nwanyẹ ntumbo nguzuma tu ambo ni ewu atumi ndẹ
0: ọyọ mọ
2: iwọ ọdún ọkàn ìkẹrẹ miẹ ìwọsọ ọkùnkùn dẹ fiye diwọlẹ
0: nsọkẹ yẹ ẹsàkàn ọbọ kò fiye. Kẹ́ẹ̀ kọ̀ lọ lélẹ̀ bá ẹ bí dúró jẹ.
1: Iyọ̀
0: ayé.
2: Mùkẹ́ Fransi abúlò kì í pa.
0: Ẹ yóò ká wọ́n dẹ̀ ìwúrẹ́ bì sá. Ṣé ń bàbá lé ọtí kẹ́ ṣe òsì sá ọ̀kan dẹ̀ yín àndra àndra àndra lọ. Ọ̀tún máa ń dẹ̀ bó sá.
2: Yọ́nì ká nyà bèkẹ́ ń gbà kí ọ.
0: Nyà fẹ́ngọ́ ó lọ kàn kẹ́ wà wẹ̀ òfu ẹ̀ ń jira ń dẹ̀ kúrọ̀ àfitẹ́ náà rẹ nu. Wa fi ama de se ke wa wo fun jira li mo kan de mo o be me ti
1: o to ke apaso
0: ati mo ti bia ati ni de e le blese li israeli ya o ti ngweli o ti mo ti bia o ti ni de
2: ya o pa nya me se ri
0: o ti mo si
2: ya o ti mo si ma nkan kre ya o
0: mo ni se ti o
1: kan ya bari
0: we
1: e mo ati na israeli amerika se
0: Oh,
1: now you're almost in the young lady.
0: My Bukina baby, Israel,
2: yo, Kafika, Kabukina,
0: your team was India.
2: Yo,
0: my oh, Mamma, both Silica, Numa Siku, only Brissy, but Jain, why, my papa?
2: Eh,
1: Ambo?
0: Yay!
2: I got one here, Commissioner.
0: Yes, you want to make a mistake?
2: Yo, T.
1: Anyway, never you, do not wear your.
0: Okay, de susa gla.
2: Eh, brisi ya kuki.
0: Mm. Ni ke ikira o se nke obobo asike eh me bless e lili eh ko na ya foni e ba. E boye ti afoni e ba e ti li e wa ba poto. Ablo ji asie nsu.
1: Ambo?
2: Nde o ma trewa trewa ni.
0: Ti sa ga be mo ma isa.
2: Ni ya.
0: E ba li amu ji yesu e bi jo pin di male onu.
1: Abi lo pin di ma.
0: I'm calling for our own monster so.
1: Ananga ma ya mi pin e strong le monke e visio ikanga mo la asi. Urisi e gwegwe. Baba mi pin ati atre yi fo e. Watin gwa ma fo ni on. Nana e mi Jesus Christ ke laza wuli. Yun nen loli. Mo be ko kan kle li. Mo o si ke na vie. Na vie laza wuli. O boli un koko wa. O ko fe lo bari mo dule o seri akoto me ke la fle ye laza so la fio o li ko kini laza o tingeli laza e gwegwe wa mfoli na me yakina mo ananga ma mi pri ma e vijo unenga mo wa lo ye o e ke la fle kan sa ye gwegwe ma e mi shu shu
2: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: ye baba noel
1: mama
0: eh ya kango wa singe minde kwe ma sa clear
1: mhm
0: baba o pinjima
1: baba pindima
0: pindima iku bayo aro nu yi kunu yi fueso oya chiri aro nu oli igus mai wane imang yo kankan ye pokla nja bien pindima okun wa so e mariam pala ba yi kun ba ya chi am freya me de me nya me boya chi te oeli ete oeli ete yu ya don o e kun e kun je un é coisa manque na mão quando é vai me a um voda
1: catio
0: manhã me me bobo já que tem catio tei nem doe o ajuie nem me bobo o ijuju tei do coso o ajuie e bobo o ocesie bobo o ociao
1: ame ame só eu mingueu na estranha minha se tem o eliamu se isso se a minha feunha am coco bete na ang patanya mie mesi ya mie kese etiale se etiale asukun ye ma esi dango en su atrafenu ya ki un safache afi nyamie nde bobo mie juju serie ke esrenya mie e ma benga mo be kuruma esai benga mo be kuruma esai sa edir ke e ma bevie na na se ke nga mo e osi osi osi yo wo imogan yoliwo se oiria mesai ofta kan fa bisi kunulele nam kelele na ndefle ftisu maiti esre ba pedro e mai nezu esre di kawle ame baba so ase
0: osun ya wa andre
1: e mai nezu na esre na ngama ya miekri ya wa andre dongo yensu o ko kumbulo o kundima anangama miekri nia iwai wa fa ehunde wa fa mai ke e rainwa ke patao srewo na nagama asinwa mvwe obaba si afenga I fiwlewo asisanga ti osu fedongo ensu anangama se pengbe kusuma yo oduli se iblerie yo oduli ye fataka obla ko domi onno anangama wat sisi fwenyo wat sisi fwenyo se kusuma une kan ya oduli na nagama obobo mo e aye klosran gwegwe anangama eka eniai eka esin yunde ifai kriwo ke dongo enso o asenu ke dongo enso o sunwunyene esirwo emi famie sans jugement no yegwegwe no modoma nya kanvule moiso
2: moiso na ba noel
1: baba
2: ne kiri mbo ti oti eklaise oti oti afek fo me ikin yo le ke enia bien o son seri Sébastien Kofi.
1: Sébastien Kofi.
2: De quoi que Baba Ka
1: Aflema.
2: Aflema.
1: Owa Saboule.
2: Owa Saboule. Oli Mangwa. Anma si Ofleli Ewa Ikoni Dotro Kounou. Na oule. Ya soin yi mwe ou mwa. Ite ya koula ya souma. On y fata ke enye manso. E lal ke mye fie meme yi. E la babru kousa yi fay meme yi. E lal ke mye fisa ma sien souwa yi koula yi fay meme yi. Senye ele Jezu.
1: Kote yo.
2: Ma eni amason e fai fai ola nama me kusa esrei mei
1: esrei
2: kwa kwa inapre kwa kwa nama si ya boasi mwa mwa nye o me gigwile ti
1: anti anangama nyamye kuli like nga bo afama e klosna okula fa mama like nga fa kye e klosna okula fa kye ma e like nga ma fa kye e yole mguwa klosna kula ma sana kwa loto sana kukula meni a atwa sana kukula meni a asika Sangoli ya amatrazo. Amatrazo ni yole nguanga mafa mae. Kolo sana kula mae mangu nguwa. Ni ya dootro bobo. Kaya ko dootro. Une yaka. Nga mae kosa na kumayari mae. Nana amie kuli elongo. Sina vye bobo oko ngane musa hain. Lele ngomo juno swa hain. Oni ya nyama ulule na seko fa. Isati furuwa fa mbena bifebe siye yi. Kenga mo betonlebe bari. Sangoli ya kaya lakwa ngwe moe chao. Afa gwigwison afa mai afa ngwason afa mai oklekese cross na boboyo ngwanyate nwe sukure to isanu nya gwigwe kanga mai ko ekundele do trombenu nya gwigwe kanga mai ko ekundele benga mobe awulare sana blare mi sanu ikale igwan otikpa sengoli afa mai ngwe nya e nya bien sebastien sebastien kofi e nya edijuma afa akeni sie wali ko nya ni osu kai kon gingingru kanga Sange nga boye ati nekengo e oboma e wula afiye sikolye kaye ni waye nati agwama e nyase e sikolye sa yi ngambo tike kre akani seri keke nga boye elele mo ojumale le okusuma bo ojumale ya ibo Ngaboti do troba e eni abia Sébastien Kofi. Ngaboti are ba e ba ma eni abia Sébastien Kofi. Nga klosran koyo na ngama ami kliya yo pa kun e sa ma kbosien. E ma e sa so djuma lokun. Wa to e fa eni abia e fa e woro sanu. Do tro ngamba onu lo baba ami kli e soroka visiter ngremu. E soroka visiter ngremu. E soroka visiter ngremu kenga bo Jésus-Christ fa visiter li tu pa ki fwe. Bubu wa fwe nzue nsulon sa. Nangama ke Jesu Christi tuli long. Wa wu sama pa swa manye. Senga wa olele koko toli ya swa. Inwa. Akune ka e gwe gwe. Inwa nasana. Inwa nanga wu sani ole. Baba amien kuli. Nia Sébastien Kofi. Okunde ka e gwe gwe. Inson tiye nsro. Kengre mungo ye. A wisi. Nikanga mo nanay. Nikanga mo o. Nia do tro are mwe su. Senga nangama amien kuli. E ni anke wa ikiranke. Na wole otike kli sange sa yu fit ya kikro sanu like ko bo o krosna isre like ka bo esro krosna inyunu otimalike o matin ya mien onyunu nsonte engre mu baba esro ka aguru Sébastien Kofi na egwegwe egwegwe na modu manya kan vole emi famie sans jugement nous amen.

0: Jean Bissanou, ye nyamiwa we owadi jumanyo. Aunque blangabo ouli bangale, blain odima klungue, aurumbo odima klungue. Afin kebe wu sanakun fraque, o yuri kingawe oni sanafatana, aurumwa dia klungue. Be ulo tibubu afwe, ibubu afwe sonu. Kabo kaba kenle okla dia jumain, likinga kuina aurumbeku, bekunko gue unkain. Ele que havia feito, o treinador na Sambi Mexica na Ma, veio lá, o Guasi. Ele é só, ele é o que é um Pierre Jean. Se a canga vai me dizer, vai me pabrinho, veio ao caso na Juca Titiensa. E costuma não gawe, Yamiwa, um monte, o fama, bubu a fé, Yolingale, na Ucrânia, em Gabon, em Yole.
1: Vai, você.
2: Olha, é caule. O Manuel.
3: Oi.
2: Oi.
3: Na ganga, baba. Ba maturin kani ngbe won sikao Pierre Mizan sikao Jean Sanu police ko gina ni mi akene se apozolo ko kon bi sa mi ke ese ay ma furo na se ke sikao Jean Sanu be sikenti ya mi ki ma difo wa ko a na kaso police so me wole bi mi kwa so no ombo ati ya mi ki ma difo ni ngote akla se ke sikao Jean Sanu sikao Sanu sikao be Sanu Pierre oni Jean Sabote ma besirike yo. Ede ila sika gete ufwe anze sika okule. Mi unke matuwa bianga ule. Ulebe mme sika nchen. Kwa kwa kwa sange ote u iusunu. Wafe. Kanze mme sika u usu kumaneoka. Senge be kuluke yo. O urusu wa nobye sene o mama nyamye. Be kuluke yo. O urusu wa nobye na o kamfu nyamye. Be kuluke yo o fiesu. Be kuluke yo o digma. Be kuluke o yo. Nikenga mwe benga mwe tibigwe me yo. Inti enwa yo. Kanze sikanuma kanze sikawo besanu sikanuma besanu kbali kbokeyo mikbali kboke eriye nyale ngani e abuke so amosika to senge sika na sika ifa emao esu momosika senge eri kire ngomo besanu idan otra sika baba sana mi yemu bewo pele sika kuma kpa senge tukbake obo mikla fitima bela so anu bobo nkan kin sa sana we be gengo we be kenge ofa be fitel sana umuzi bewo sana klibe bobo Baba sika so ife dire ni woni fole.
2: Eje.
3: Neke sa awo ngwanu na ati gwegwe ni a odan otra sanga mo lesika. Afisra mi me lesika be so di, me di mazo akun gwe neke o sisra mi bo hom sika o be san sanga be la fima ko ngwe. Oti mazo.
2: Oti na ole.
3: Sra be me o lesika pang pang pa bo sanga be di mazo akun gwe. Ni ken ka mo eli. Mo be fleke Jesus Christ. Mo be fleke nyamie wa oti dan otra sika. Ma neke se sera kunga moyo sili Jesu sana kunga moyo si nyamye unna ole kinga moyo san tita ndati nake ndenga ba maturin kan mianzo pemu nge sikawo esanu
1: akpeme un iswa u kalio
3: e iswa un kalio sikawo besanu yen soka sikawo besanu sikawo esanu bien ga eti krisifu sikawo esanu afi nyamye ndenka ni se inwanguro lo bling bi oti mamelie oti mamelie nguro lo bling bi agayin nguro lo bling bi ya gadi vren oti mamelie Emmanuel et Pierre, Emmanuel et Jamon, Massica Obesano, c'est Yamien Maliki, ma lady qui son, son fille, Ole, Oemai. Sika Oesano, ma amie Okaï.
2: Moi, Nema, Sika Ocle, Nema, jette au fouet, Sangel Kingamo, Oesano, ma femme, Jésus Christ, Mofi, Nazareth, Dumanu, Gasso, Nati.
0: Yamo. Denye banwa noel inwa ousule yonke bobo a fason ti anwa kala mane wa che kala be mexica ni usika imane sa no ka ikusuma kinga po nya miwa oyo sa oyo son ti ma pieni jambi se ke ile li masika ni ai ni kinga famo abawin ni kinga bi fami ofinya mi ofima sana mi sanu Ngabo fin ya mi sanu otimwaye oni akungue bolima avirie ke be u sanku na se yangune bano dia kungue ya mi kusumana ko ife ya mi osini Pierre Jean Benou ke san sono dia kungue no moye eh awre fleka tani fwe no moye tani fwe no moye eh
3: ça serait 10 fois
0: kun sanga mo dia kungue yangune bano ikporonu Isonti, e mangabo akutume sunzuni ya mebobo o yena famani pe na misi on minimum ni amenga suyi otia kunjue oni moye ngumi ninge ngobo mi isai nyami osi ken oni do ebie mu ekpli ekpli e unera ra ekpli sange e la fisuke yo se ekpli awre ngwa be ekpli be tu be ge be tiun ninge mi ole na e ken oni do ye oni e okol kawlo isonti se ile na toma e mai mi siminde salam yo ngwa kunde bla yi ngwa kunde bien sange wa fanga ko si na isomwa engo fu awon ana unu me ati kanza mu ya tin kusumai ori mo kengu kana anye bubu afontire na ne singa kinga bo nyami wa akutumi ya dine sone ne mi mei nyami bo du manu nyami bo wa klo ma yo kwani etra e insu e nyami su lenu gabo nye kan yo we
2: e ko e nyu kan e ko se ke Jésus-Christ mo fin Nazareth du manu jaso nati ye o so li safa mai o me yin su ko e so che I ja ma bo ai oni ja ko mimu be ri pa o tu pe ni I ja nsu o ja so ri nguru na wa nati
0: yo mo ama mbu
3: ama ba ju ase
0: ba ju ase bubu avwe ye Pierre Bakankambale Jésus du manu bo ja so o jasuri mm-hmm. onatiri ba Pierre wa kanga boule wa kuna kanga boule bo ma sati bo ma ye me pri ya tre famani bubu afo so afo u kas kama ini am petibi
4: ya mon jore
0: yo
4: ni ke kundelo kanga bo Jésus o bali yo li o parisran bru oninyo
0: yo akoto koto mo yi san san fo
4: ke be ngwa be timi jasi fo e nko nya chi imi nden kwa kwa be sanu mi nyo ren kwa fama be mi na tren kwa ti belie juma fama be o la fi be so ke se juma nga mo be di be di juma so inu ya se kru nden o fi be na fite san san nga mo fa da ko yo o yo I je jo di fa li bo ye ma o fa li pie oni jan kusuma aba kan ikra nke nyangwa se ke pieti ba pengbe o la kanio na janti bakan se kro kon be nyom ya be na tie be di soju manio sanati mo ma soju man kro fa ma be yo si kengo mo yo o yo o si ke mi ngwai o fa ora be nu o fa ma be ba ma be mangu yo le se le kamu wo an sa me ma sramu am jaso tu pa chi fo mu am be dwedwe sa pa I so sai ibo bolenu yo wule o fa da ke pierre ni jean be di soju mai Ma sang kwa mi la fisuke yo bien moye ekuni wakanda shu mo yi wati masra wa buya meduma ite akui kanju de son otina ore benga buya na ore sanga benga moye ya mese beke bi fete de shu sanga bu na ore I so du mai ya pie oni jan be diri ya maya shason o klebeke ya mien o le kurale ya mien o le timi ya mien o le ngwa o le fanga nkura kekrin kurai otin amiele onga mala fishun dikina sesanu ofama o
0: ja sin fomi sir ke jesus bo fin nazareth ni idu manu jaso
4: yo
0: jesus be uli betlem banu manu be u betlem kanze inya mi ku mandile nu nazareth le otranio afi le joseph oni mari be bo di asia be di betran ye inile nu le lenga bo e fadia fa blasan mo ya fo sanga fa uka su fadi si en megu mai I kulai o li joseph o li a roboni imino o ma joseph I ke fete nazareth lo mo be bo jesus du mai be bo I du ma kula bo nazareth fo I boni ole afi gu mai dan ka
3: pa grave
0: o sini lo ye ke jesus o nu male ku mo oli be fa nazareth du ma be va te si jesus ke jesus mo fi nazareth du ma nu sanga ba nyami won yo san oyo nga bo ma ku to me kan so ibo yo le anena ne bobo mo aye oni an gwe o te wole ke bo jesus du ma sa dan ka te yo
4: yo
0: nazareth un ke fa si jesus wo wa we bi me soro afin be si kenya mie yo ma Jésus o balio sanga bo eli yo ma Jésus o elio ka e bwetu mai e dia kwengwe kanga bo fa ka sun yole
2: eh bien o jasori ka bien se ke Jésus du manu jaso ngo eti bien o jasori yo ni ke ngati bien kula jasori ni ke ngati o jasori ye ngwa kan kleminyo
3: ye ngwa kula le Timi, nyamie kanike, Jezu kanike, omanie kulale. Omanie kulale wawe teteme, suho ti wawe kumbo owo, okandani. Ani ya masonzo. Nyamie ndenkenke gadalate lo, okansu lo, wawe mieme yibiyan kumvlenkpe, kumungilta nawele ngomu otu tanyo wa siriye mbinu. Sengeke mwoye nye Jezu, vyan be fayo, ngiroko, blale be fabe chi. Sengoko, okpupu, sa, kwe sa, brr. Otike o krike sans fisa o kwa mingi me se ke ke Jesus kweni le me koto koto li Jesus bo wa weso me kwani bi won mi wa ngrongro nya mi wa nkwesa ni ni oration afin be si ke Jesus subale pour aller qu'on soit tranlé be si ke Jesus so ayangi aso wa we nga bo o ya so so nu moti bubua mo be fe be tranlé nga le titi mi ku mo o Pierre on est tombé nu mo fa kan krike nu fa kan nya mi fa mani Jesus ka fa mani be kwa na wa o Et so kulale itema okula jawuri isote mokula jawuri ngaku yamendenke nike mangwebu kwe ku okeninke ke jawuri son okuri asono so anno o mama nyamie benga beolemu beolo be ukeyi be mama nyamie afin be sike bien son ngamboe otie asono so anno ne yoli ngamboe onatire ngaku yamendengwebu ke opulbinwa neke obo sramyembenwa Elfi asonu ngabo eyo oni ya mwenbae nyamie yatre sravia wa son detere wa dia fwe kwe vie nwa yo ni avie sange kekun mega bo basrio mega bo anzo mega bo buka suya kpamie mega bo buka mari me suya kpamie mega bo buka asukuna maswa mie kekun ni beniai akpana suwa kekun beniai o wan ba dijuma o bo benwa mami ukaye emi je suis demain no
0: ngangula kanin de somole o mendi so akungwe ke anyale kansana kun Bino e ko dotro. Bino e titinya e faiso arenio. Nyani are so nga o yu a faile klan teatre. Am nyale ngo kruno singa e fanya ne fasio kunsua ai gugui o teatre o tinya mie yi kuma dile. Sanga e ni ngenga e yen ibi o e imanu singa ibi o tiwa weno. Jasule nga wewe akutumi fabe jali soli bubu afwen wa wenu juma ebe didio ngaboti e unesuye tupakenye e ko dotro e bi ese ama dotro ni abi sin ya bi aruro e fatin tin sulo kun tupakete wa biu sati boma e kura be didi juma so e kura ofinya mie mai fae ura e kunya mie so ngaboti sunzun ya mie o ye na famai
2: kura na ya gwa e juma mbo yo ba ju ase won to yue
3: ah yo to gwe mai so so
5: Jésus sous ma colto blu ni nyomo Ozumani be nyonyo ke be fuambaye Mo be osra menu sa Be kresra mumbe ale Mo be kresra menu